0: Aristide Odou, point focal du programme Azoli à Alakitu FM de Kitou.
1: Eno Aristide Odou, Azoli Burundi Anabara, Alakitu FM, Zakituna. Tunote inze kangake, Adebola, Ohunono, Odometa, Mwaronsimakuna, Anko Gonuna, Kitu Gannakuna. Agon woka azoli boron fisoga ni nankiba ta be mun kiyo mun haraka wan waniyo wakati yo adebola be yo ton toni wan waniyo ka hima madwa ta be kiyo indo khamme na ruka be gina wan waniyo kan be za ya tenna aton kamme ko trote yinzena ka diko ka un subaba bori ni trote yinze kan de guna za giri waran ka in kasi ka kwe na giri waranza nkiu nya bps folon kunun kwe ko gunna na be ke ginna du nsu be fote de bine gbeka ga npe ko gonu ndika gbede gonu ko keno nani mbon ba hin kado azali boru ma hin kanga de yan katse moa au bine katse ipe ma koto sari ma pe tamma no para wi meri au bine no para kuna gbedo ka kin kula na ruka gbe wi senni ka o kinna ANPE au bine un platform di 3w.sika.ANPE.bj ma pe kan bon kanin nsi azali be duri hinina
0: le chemin de l'emploi.

Mayira i gan buranu ki dra ye bara kunani sɛviyɛ tɛ ban wɔra bara ka t'i sunku bayansan bɛsɛn bene wɛsu bɛsɛn bene gibu bera bama na ba ye wunɔsumɔ ba ye kuware ka daa kari bura sɔnkɔ ye tɛ basoka gdiz bera ba kiya busungan girinu kuwa bɛsɛn w'u kɛ sɔ miyɛ bama ye mɔ garami ye bɛsɛ kworo girari ma yanu ku dobumɔ se ka bɛsɛn ɲɛnu sɔ sɔkɔnsɛ ye mɔ bɛsɛn ye sɔko ko sukuna suwore ide yebesen bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko yeni kasu koebe wa kotonu koebe wa port novo boikon senka kbara ko girai ako kariko adam yan yenimi koman bukata iwa ibioko

saku da baru buru da baru bawo da fraternity we so adaki yemmo kuro bawo re ko no bara ti amo kuro ana e gere mi ni sey nko le kolen sey no mo so ko sey ni soki ya duare we so bawo re kuro wo be kuro.

yawera andunia ide su gosrin andunia kurasan no nyendewa to besakuro nda ira no wune wi nkoba so seri agusu no nsokuru wura gusu no nsoku te ngura ba miru bisite ni be begi bia begiwi uma gori ya gori gya dona ya baka kpi ma minindi bubae wi ngo no sia ka wi ngo woru me bakoka yekpuru kpi na ya ka kwen banes we ne su be no sia egasa atagbam bosero atagbam atagbam joyem bosero za aja wore gendi adewori iwam bosero za aja wore gendi adewori iwa loyem bosero za aja wore gendi atagba joyem bosero sa I za barigbo gendi mero bisibi ma isaku DOC kasire modoga gendi laleyem bosero za aja wore gendi barigbo pobe sakete kasire ajo hungiandi gori win bibu bekpuro ba pe ma minindi gabu basoka ben baba gabu basoka ben debu gabu ben dokiri gabu migia ben doani gabu mani ben boro we are win kono bura basoko me laleye babatunde marcel we are seril kwa onda kasa zandamo entretruso wa unwa uka winko nubu ura bane wim seriru won wene katia ya umo uka gusu non sokuru ura gusu non soku te uma ura mi suru wigu winson wakura no kaita ya ugusu non sokuru ura asipiti sonami ni non poto nuvuo ya gori win tombu baka kwe mami bube win gono siya bane sanande tura ye bako ka win sikuru nwururu ko bane gusu non kason tura sinteru adamisi sono suru swasama amini son nyenda nob kaita ya bako nun kana ben kana dite basoko me omonori sin Geneviève kan de gya bane mi bako nun kana ru kwa gengem bane nan kwa arsuma baka sunu suru sonye ndano kanne nkwa koba nobu kabonu baba guru suama bim guru dirundi ya wa me jiregbegia minda bako guru suama bale nan kwa won kurun ko ba no baita ba bunun kanar kwa gengem winyenu gansire ka wa me Zessin Zoumer. Iruseo. Ya Zessin. Ima isa koumele besibu. Zessin Zoumer. Soa Iruse. Ya bekon ame bem. Besem bene ten desikara ye tem. Soa Iruse ye mime. Bene imbe. Wari mami. Mie kwebe. Winyenu giwa. Nan kwa. Asipti sonu. Samedi ame. Suru iso sama amini son tena budun ko ba no bayiru ya bako be winyino bako sobo sena ba bukana dodo kanin wami baba ne ko ba no bandeni baba gurushwa banka do me egasa bim kanadite basoko me omonori Saint Geneviève du camp 2 comme à Wakuru
yabakoda vu kana gengim munun kana ban kana ban pani baba nyende kasikuru nguru rumo sikuru nguru te bakoka bakoka nun dawa pato nuvu sikasika ome miabakoda buwin sikuru nguru ruko padre ban sikasika miabakoda buwin sikuru nguru ruko mene unkoko ba itani ba bure sobu sina bo sina bibana sa budundi nka ko ba igirayi babare ba wiri doko yo winu buri ma iko banka wirgomo sanyema wiwi sarimini usawa kroyi basoka madam laleye pelaji wintundu wame wi ma kasa ainon kro on sire kasa sbem sonko wi akwe mamini bane sube par kote nosia inwa mi gonguna no sisuko kayari na ne mbe nosia ma kire deme na par kote nti betia na siara na tobra gengim ko baita ne ka non kwa kino tenaka ita yeso me fraternité féminine mena tengi ni sakodi Dakar wesia besem sakitim belagia insoni igina mando sa no piko sude urama soa eso demi temina be nosia de man soa so wagiso ma atalata yada ya urama sa Dakar wesie mena de man waloni miensa ko sanki igina dema dosa eso adaki opiko.

0: yadika fana kana sabi kwa garu kuna ni moro wiga no kana yadi tombo ba wala desho ai sa mwanga desi sho ai lwa go bije go man shoga keri wo shirambu
1: iya wera na shara me meru bisibu besensa kitembera gasa ko danduki yo bene ka nenso wi sako ka be fagida wa gembe tombu yura na sokusi ana maturu wa kpia o turuma ka wi sako danduki nenso wi wi ba sokko me alfa alidu alfa alidu unamini soko de manso aso sako fagidi fagi sama kin asu di yes ame besem de manso aso me saraka de man waruko waru gengere ngansire kasan ame gopiru so aso gopiru yem sakiru yesaki asu ku amana gia bararaka gopiru ku giso amana saka go peru mo yin so aso o sekian so fagi de dodoka bebe ira ma wa yin no geni so gudu kwin ge mo kwisun so sia ye ukosun no sia ge wa kwisun si bi ma me ko ibikia ibiki o ipoko o wisi men saka gusun no so ki ko ani ukosun no sia na siara me ro bisibu igina tema no nda so si ni ya na konde be so akenya ni so kawete
2: na sera
1: na yenugia
2: sagusan sera
1: yenuga bohado
2: agbohon sera
1: na sera yaka nin sukuru ro me giso fratente fe miso
2: yadora
1: to a gar kote no ate nasui
2: tede yaman yeri 500
1: yamera so ara ki
2: yama mandore yesaka sankitemo
1: yamera
2: do me on ganun son kade ma baye yero atiro gangia
1: toto
2: anko kiokuwe anpe anyen garibo yin
1: mieme
2: yan koro bawure on se tire bun gari runye
1: meme
2: yan koro be sa koro suki oyeko
1: mei san
2: o mena wi tire ru gara
1: o
2: me ko ka tusia one bane
1: o
2: ka won wi won no ni yawa
1: o
2: won gi wi kun ki okuwe pone ane
1: o
2: yen tusia ru an wa yeko ko adodoka
1: toto
2: yen sona be sa be san ki okuwe mbirai in ka bikia be san nuki yara ka dori
1: meme
2: go pe ru ngari abikia
1: o
2: amona baka egiamo amona saka egisomo yenno ba sawo mi so ayiru
1: meme
2: amasa ko yekoro dakiri
1: yawera
2: mbanso metonunu nkirune kayiba kasu yetonunna so adaki gari yanka wino budore mo
1: meme
2: yante aten bikia amona baraka giya go pe ruko neka ne so ayiru yenno ba duwa miten amona baka ye momi yengbika yagina sawa benton kirun saka
1: Benton kirun saka
2: go pe run nura mi yanka de nwe be ba kon tie ban so adaki ya biki ame kon kai wusi sina
1: meme
2: ye nura na ka we mi benton kirun saka ye ya ran so si mo su ya ya wi una u dona mini winda boseru uma go kire ya mi wi koko de me
1: meme
2: gabati ba koko ami de wi ya ran be me no ye mo
1: meme
2: so ai ama ka ebiki amona sara ka egia komi
1: to
2: go nyiro me go ka den wi wa migi amero bisibu no ba ko ndammo yanka bu yeri mananu ya bikia
1: meme
2: no te ne so ma mi panse na no te no wirugo yengari wirugo gari yanka san ya no budo
1: meme
2: to gia anu abane go peru untonturo bare ekue
1: untonturo bare ekue
2: awo
1: gia gia o
2: gia gia bukane go peru goso ga na nwami yara turi de won ita ga won de won yiro
1: kage
2: mawiri den sa gison ke gia bara tombe me ne gan tombu wata yaba mo go peru gan tombu tena gan tombu no ba yiro gan tombu no ba ita tonkurobu katondurobu mero bisibu be ba bukura bakaseri to bera bara de menne boden kanu ku anotia
1: meme
2: yan so si me bambu duari bambu duari ye yeye nuru tusiamo ben wara mati usade wi ya ka so si me ban wi duari we ban sabi duari ban sakan go peru duari ban bonan go peru duari mai menne ye ko anotia seko ya so si iben gori bu yaye ya
1: meme
2: to buka me obi sibe menna ma gari rantie wi goya wa wi sobuna yara nparu kiri
1: wi goya wa bi
2: wi goya wa mi gorin biya ba ton kuro onson wi nduro pa o seri pa kuro wi onka duro wi bi ubaka numo bibe ya san de gobu wa wa mi
1: meme
2: kuro wi ntika wi ntombu bense sun duro ugo peru mo mi
1: meme
2: kaden gire tonduro wi ugu wi nyenun tombu tonkurobu ka tondurobu kaden gire tonkuro wi umagu wi tombu ka migia umararu da bibe kabeba wi done kwa duro paro migia ndi
1: bale dabia
2: tare to meba ka go pe ru mo gian yesa si osa de man saka wa besen nuki dome ye besen sara baba ko pin bu ma ka besen sara gabu tusia me ben noni ware me bukuro ba men namo ba noti amo bukato nun go pe ruko um baba kasu miso bayati ye wasi ya siamo baya ko na isi agire za sa wiru do sai wano imbiki ya sanko gire min non saka sawa beba ma na basere sun marani ya tie san yaye ni anna so aken ya sanko ma be so adaki an gade ma tubi ya yara gira gusuno de kokoro yunwera
1: ami ya rabbi
2: go pe te ande ma be sewa an sabina ma worugu go pe ratanu wami
1: kage
2: ansa woru ansa sabi bi yo boni sani abem ba ungu go pe ra ya be wa mi in sesu bukuro mo wi ya bagbi ya ba mara ma o se ka mara ro dagangia win dro paro mi gi andi go pe ra ya bude mami omena sa gorin tombuwa
1: gorin tombayara
2: bibe umara nyinwo ka bi tonkuro bi ba mara ro dagangia ba wura ba ka duro be sina ma ba ka duro be bibumo ma duro be banyen kuro nyinu kuwa mini omena wim bango akwe ira sewa sawa me go akwe ira ka yibumo
1: nieme
2: to tomberi be abako dianu ngariko
1: nieme
2: mi soba ko kuna be abako ye ngariko ya ye soba ko tem kanta so ba abako no manene kamare gawo na bako dabu na dwe be abanye me bako ka gobi soko sina
1: nieme
2: pa na ye ukayari
1: ukayari
2: ba wore ngbete okwa diani mboseru mo ye ko soma mewi mbusi kunun saka mewi warun saka kwa ka godunma
1: nieme
2: tonkuro wi mora dan duro nyinu giandi wi gumi wi bibe uderimi bi tondurobe bandaba kwa na ba wore den wi ngiamo bembe batie ba menne ye ba wa mimme abako ka yarama
1: nieme
2: yesa ba ko den ka sobu nene
1: kage
2: omena tonkuro nye kabunu be batie ba mara ro da ba mara gaba mara bembi ba konti ayiru kere mena duro be moru nti ya mepa ro kere pa bu godu ma ye lo pa bu da da ye ba ko ka sobo ndosuko mena sago pe ro nuru mera me ba ka mo ya ka tura gison ibiki ya mo sa ko ka tusia tombe ba ko mena bu kanami ben siki bani ba ko komi be ba ko da bu soku nya ka so an dunia yumanga fara kuawo sanorewa masawamu kadi mabanyora gam tonkurobu katondrobu balan yengiru mo babu da dibiruo mia bako nyora babu goru isoku kano bane wane o daira yana kana dunia yumanga fara ku banye kuwa no yiru ita yante mo yankin katuli no bayiru bala no uura wa gwariwi
1: o gwari ko urawa
2: urawurewa mindi ya kade ma baden kwa de mbe bara wi soka
1: kage
2: yaba ko duka nwia to antono soka no ambiru kisi no tilasi unko no sion ya
1: tilasi ami
2: unko no ye aka wi soku
1: ya kwa tilasi
2: to mindi ya bara nden dukimo zaji biro migi andi saye tomba kundabi saran sonka biru samera sanaki okwa na bako ne sagari yiri yiru wawa ama ye noni ya wamo mina saka lakari ya neno ya saka baya bono mo mini
1: yawera
2: tombe kwa buduka
1: chao
2: banduka emo kwari urambe shin ya biru wo
1: bambe biru shin
2: to gaba ben ko ba mo bulla bako be giada gaba wa son wi wala bako be giada me bosira sansine me banda sansine pa gaba wa yuku son doko doko ra bako be giada to wa ti so poro to mbe ba men na ba go pe ni momi ka mande ma gaba ko ma yiru wasi buga gabo tobrin da be nyinu domi ka de ma gema go pe ra wa sero go pe ra wa bani kani go pe ra wa ya ka de ma buge ko ku asheko tombe kobi mi so bara de bu gori wi soku buka yakara mami banturu manyinu bara yengu ayia
1: kage
2: baba yenna yi gabu mi gabu mi yengu sin ru kan nin ka somburu bara bara yi mi aka de ndi ma bade ndo ma do ma nu mo banya ki banya ki nya ki mo mi aka no mo biru yuwera me yi ka sun deri mini be se nwaru yu be giya buran kira agosira pire pire nyenun lakari sebu yekporo yuwai su nyemiya yendi ya dona sangu na ye ware san kisu ye wa yendi wa biru kisi ye kora mo yan sun dore ye barabara ka kangi ko domi ye abu wari batin worura yin ba batin sawara yin ba murara yin ama lakari yande se wa si awon biru soku ye baraka go pe teko memero bisira ko nka bwado memero bisira ko ka giana mi abako giya duro wi ugumini wimbibe wimbi tonkuro wi yara nyinu minindi umara dawu kasami bibe umara migi ami beba ngo akwe terina mi abako nka me bako nka nyime nyinu mbibu tonduro biba
1: nyeme
2: bebe bana mi banka tuba me bese tonkuro mbiba
1: nyeme
2: omena bosira ko ngiya ne
1: toto
2: banko na go akwe te mono nyanka nyandi bawele ko wa usema mi unku nye ye ugire ko na suda su nyinna be sem buseru buseru
1: awoni
2: yabaka ne gopiru gopiru baden wi yaya wi ngari matura buden ye duwari
1: meme
2: yankun same wi aba ninka nyenu so lakari sebu yana banka busika me wi aba torari
1: meme
2: bararu ye yanwa nyenu suso banka busika me ye wane gusa wi duwari ye sun lakari sewa
1: meme
2: ye yakwa baka wingo akwe rukwa banaye yi won yiru mbirundi won itam birundi gison yakasa suru no bati abi ka serikwa baka kibu sikuguru ka sikupanu menna buka go akwe ruko yakon son si me bati busikunu kankan yara bati lakari sebu yara ye bawe na owo wi ya wi mo go akwe ru mbiru win demisa
1: win
2: ye omo go pe ro mbiru ye bawe na ode ma ya wi mo banyime wi go pe ro bara ku wa wi ara ye mboseru ko mena ya be sa wa ben tubi ya nkosun na banka bu mera ya ngia na banka wi diri mo me go pe ro be sen la kare ya kmi ya gura fi ko gina sa ko pisu tusia be sen bikiaru ya sun bikiaru asun bikia sondi ya npa ya nkire de me
1: ya wera to barabara sure so akenya ni ina mona ko mpikia domi wewe wengire so sunno se amuma gabun waru kakwa de go kun go guda
2: awo waru ya yiba ya turan de mesun
1: yo gen yibura ya ya diran ka sane
2: o go kun ma go gi adaru pane
1: ma go gi adaru pane
2: ya masari amosunumi won bikira mandore
1: ya wala
2: ka se de ma butene ne
1: o
2: nen de bo sari we san na yin go pe rukwe manka kuwa won ma won baba go pe ru we yasun yin na sa done mosine unasa nen giya kuwa won yin yendi unwe nen soro konu yin nawa pa ya nunu kido yan ka son si basu maru sina yan ka son si manenu nyewe me agobi dirumo aso nenu bumo we ya yin na ka nen giya ya agbi ya kura won dabi nun birundi won giya ya se kura saka kin su yiru so su wuge kura sano sano yan sin nu ba durumo to amma pe amon wa won go yiro amma sai sai peru pe ki mo konu son besen gye batu surun son kasa baton surun son kasa nton kasa pane miso ma besen gye se yimi
1: meme
2: mena wu mbukuro ba bara sine bu ye yi san ye modun mi dun mi ya ko sun gobi di
1: meme
2: san ye modun mi dun mi so asan nkuro ya yara ne yan kari mo a
1: meme
2: su mena su ye ko no tia
1: be
2: ba to ma pa ba wore wo do sina sin
1: akika
2: mena sai ye pero pen ki mu iga baro ama meka wene nana son wangia yemi me ya makuro me wene we ana anson mine sobu neni mi anka ma nguna namo mie ya makuro ama nyinu minindi mbi tonkuro go ko da wune mi pa bi tonduro go o da wune mi mwe migi andi tonkuro bi wira amore ruda gangia wi unturu ma nyinu bako kwimbu wine wi una migi anego ayerumo ama ya makwe ikura nengia ya nagbia ya kura mena ko nkanu nwasine ya mapen ikura sanka nwasine
1: mesu mi sati aso ayi worbu
2: madan la sobu ban yari na ban pa ya sakoden tobilina beseka sobu asa morukwe e morukoro wane kasana mama ure ayabu kasakwa ma abi soyi mama ukana mabaka godo na mabaka tansuberu na behakuru saso afabere
1: kamemi akuma
2: na morukwe
1: meme
2: to mia baraka tobiri ne
1: hakika
2: anwa mesala akare kwa baga gope te mogia menami
1: yahwera deni asini pake na meme to yama swati aso wa dakum bikia pamami nan dakari kwa wen gere so wen pake na bi so ya so ti ma ma o ma ba ton bu migia sanante ma bara sue bu ka ben go war su ba ko wu da bi nu so
2: me ya ran sama bare ye yi wa won ka won
1: o
2: won e ya nyin nami
1: o
2: ba go npi ban ganu mo gi so ge pa de ma ye ba ko ba kwa fia
1: o
2: mi so go seri
1: ne me
2: Baganu Mogisongi,
1: oh,
2: ama win tombu, ben kaso so, nama kumbiru tura,
1: nyeme,
2: kamebaki,
1: oh,
2: buben tonon gope rokoyane,
1: nyeme,
2: papu wigia buri, padi ma win gong won, you don't see ami,
1: oh,
2: banko ma gahago gabon giakoni,
1: oh,
2: bako nagi hoge yikoani, ka wigia eba men nani, ya ma kwe won itaka won tiagan gope ru,
1: me
2: yaran kaburine,
1: oh,
2: yanka simu woka won. Ben gabon gye yan kasan won dabi no ngi abayi basiesi amomi de sidoman sani me yan kasin yamo pion baka ka pibu somi me won ara kasisi na momi me nan kasasi ku paro kasiku gururu go ape ra kun pe ipe andunion sire ma ten kasi domi tamba kun yiko wa santero ben tamba kun gu santero ben tamba kun danne santero zama ye gori deri yan dabi no ne Gaba zama deri wa de menwene go wa ton turo wi au deri go wa bi ton kuro o man deri tombe soru ya ko sanno no nera go pe ra ka ko sanno sanno
1: hawo ni
2: an wa men nan san si ko gururu ka pa ro go pe ran ka wa ba ton so won ba ire mera mi
1: me ya wera na si ara be alfa de me asun ye pa ke na me na mo na ko ma bi ke ye san me go pe tenu
2: na
1: ba nso na baraka te ko
2: ne sera We gari gururu ya siamu, we a gari gerumu.
1: Nyeme.
2: Ye son bara go akpe eteko.
1: Oh.
2: Ye lo, ye ra biki yami.
1: Oh.
2: Tonu unka wimu bosiru nye.
1: Hmm.
2: Tonu unka wimu bosiru nye.
1: Nyeme.
2: Kwa tonu nye, ye san toraru. Kwa tonu nye, we u san tonkuro bi. Kwa tonu nye, we u san tonduro bi.
1: Nyeme.
2: Kwa tonu nye, bante ura di. Kwa tonu nye, besem bosiru sekoba. Patonu nye besem boseru yarari ba banku gokwe te kuwe ba ye nguroro kuwe no wala ko giya me baraka wuro te ko ban sere bosete nye
1: sari
2: ye sona bara gokwe ruko me gari yasa besen lakari nsakaso menami
3: yanwera inwa demen saka alfa alidu usun fage krodi ya soro kontingi wea usun yi pronosia mena gusuno de suno kwasuka sumburko na siara na tobra gengembe sengi son sakiteni mi na komanyora mi ami nkere de mea vitali idrisu kawinso na ya ba kurome na satobro me gusuno ka sum tokwa rutiri me na biba solumo bo ben sak sabe no bo kani huma yinu kya de mi dabiru bakani wo gangia gabo ba ma wa abuno ba dinda gusuno ba wuri dera kwa gusuno ka sum konsu zok mauru kasun kosu kasun sia ituria na siara na tobra gengi na no kanomi nkwasia adama dabar bembira gani na kum ura ma nkurun ko banu banne nkabeni dawa na mbe dirmu kandirum na kunde i sunswa da kiya sa bira gengi
4: ule ule yiome Oh, one who can be on

0: an kpɛ awɛn tiriru kokurubiri wa yisu sakuro n weene san na mari n weene san na gire ban sina su gen na.
1: wuna wuya no risɔn bu wa mɔ maa mari ya san mi de ya wahala dan ko siya mɔ n bɛ na a dɔ sɔn ye ninnu ko kpɛ ninnu kara ko. a ka go gariko wiso a naanɛ duke n kuma mɛn sɔn ye ninnu san n k'o kpɛ ninnu somi k'a kpɛ a ka wɔn winde kara ko. a se o tɛn domi wi nɔni sɔn bu wa mɔ n maa kpɛ san wi tɔnu nɔni sɔn wa.
0: an kpɛ awɛn tiriru kokurubiri wa yisu sakuro n weene san na mari n weene san na gire ban sina su gen na.
2: kose kozo giba bane su bɛ gari yi nɔ siya bɛ ba nɔ kɛ o wa saa banki mondial giyandi.
3: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
4: Toujours.
3: Fraternité FM 96.5.
4: 96.5.
3: Vous écoutez Fraternité FM.

siyasa yi gbada kaza sai diya siyasa yi gbada di awon bon yana abubaro farani ni won har ko sun diya yi fo ya na alika na wakati yo na bloc republicain borum farani o ka kirum mbirin se na won baaji le yo gisi yen gonu ko ko sun wan wan yo ke yen gonu ko igbara beere ka kula nur ka tete ni won mo jine kwe yo ake sinana an la kareti sare ka ima an tedere to in kate bato kan yo gonu ko batu ukata biya o ayin kate tamanta mabu ya bare kere bon no kai ba go zeri no sena e ba yek te pene imbe kasiman na jibril maman sisi prefena dum imun prefena al ma waqti yo aye minisa gomnan si diana mansa ko kulayun nabine kuna wi la kar kanyo de ya hon larbo ka so na batri hamdu gunte o amun jibril waran kakinni idunte kutondo kame yen na minisi zeno ka don kwe ko gonu na kame no kerese bine yo na kwe ko barayo alasan sedu kere ya don gonu go idodi alasan sedu nye benina mansa ministegi kan gisika bo kulan ka bene kuna wi la kar kanyo yeno jibril maman sise abine na mekineza dumi rubiya da wadani amun gwamnati te ka tena Yorin mama sise ana make ne zakoki boka kimin yaba gwe ritano la karkano bon.

0: sari bene zai kan goyi be na lakar kanyo an dabuya da ya meki nuna ka iwin minis mansa ko kula wannan duka bene lakar kanyo meki nuna kaza ne ki ki bai ma labar ke da mu nu kai ba go zeri no sena labar ka iba ko na no se you know romia da wadai iwin ganna ko ya tege na ka bi fo aladi ka son na batrui khandugun te o an win gibru waran kake ni takin te na gisa goido sama tutuma ya marugunin do dia na meki ne za ko ki bo ka ki bene win lakar kanyo dir ko ba ni ba lakar tiaga gaga yo do kamme mote ginzo do kamme we boro do kamme faton si do kamme fario do kamme nuno na kanye ba gabi no bayo bile mo we boro na tuno te ginze on faton si do kam e ka ganna kwe zeno kam don ginan yese kaunte in no do kam mo gine ku do kamme aga no yeba ya ka dobu sari deri kwe ba bene yan kwe mo gine ka bisan na ya yime ne gonu ko ba me no nyabe in be in ye gube bene no wanu wanu ka kwe ko gonu akuna romia do wada in ka ba ya ka tonton akidiya ikulpa ya bakka medam sad bene mo gine kwe o ahin kate de ya on kuna za faton si do kan meno ibaki no te ginzi ono ibaki be in do kan meno bene mo gine kwe o adi iri kulpa nan nan wanyo ka nyo na bene mun fronti on ro do kan me don gonu ko dabu yo za ta si ganna do kan mena de mine ki ta si ganna you know Burkina Mali Marigante na ruka Niger dia binini mundi omo kanka ngunu ko ke boka kimi wadan go ke boka nyo ba kam dan kirese sa nyo ma hin kate mo gine ko hin kate sa di akia la kar kanyo ro ka sine inno ayin ko gon bene na ganna yo di kulpai binni ka ba ya ka ton ton ya ki bene o ka ganna o kan gon ko man yo na ru ka bene ni bele mo ngun gabi ganna o kuna i kulpai ya ba kam dan sa di hun ten na zaman todi boru wiyodi kauki na teorisi ona yadisi o ya meten bate ya di iri kulpai siyasa do kamme na ganna wani o ka kirun bon kinko norudam bene win haraka wana wani gonu ko kwen na mojine ni den bon masu kambi kunkuni manane dam sadi win noru madam yo ban bukata biya bene bon yin ka kwen na mojine meki na wana ka romiyadu wadayi i bene win ganna kwa yate gina na ungomunansi ka alkisi Marigantanu ka laya wingi ngari labari ukai kana kana nose usi ni kabisa na alfa tanku hea kana nose doni ya kulpai kastoro nina na kame da ino kama na agindi ya kusuba bye bye.
1: Jamais seul, jamais seul, toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.

0: Yamara na sierra melo bisibu ton croton ron moy radio fraten tfm sadaki na son pc ami ko ba yeso minini dabar bin ko ba min non patino kurwano bu yana mo ko kabesa no ndigulo ma dabar bin dar bu sonna ko ngina be bin kuna no se me inye be sam benete sina sa po po be ba sun sun be ndabiru ba ni de kita no wena mo in dabar wa mina ko be no se a yimbiru ni pasu gura ma soasa no nga soro yana ko rome e chawron ti so sere ba be ba mera kwa dabdabi no ni baka bin ndabiru kwa be dokotro dia so yinti dabar wa na kumbe no sia yimbiro ne pangwa ma besen ke bibu be ba ke de ba grasa do ba ka ka bibi se yimbira ge an ba ka kolesio pare ndo do ke ba mo bu ka grasa ye ko ni mundo dan yendo yinda ba ma kumbe no sia yimbiro ni sa ko gura ma me abu te tana te para ka de mi nya sa ka rubu sunon ka sun tra sia ye ni an dina gonu ne ni ba ko nya sa ka asrama ba bira ge ye ti da ba ma na kumbe no sia na sia ra na ta bra ge ge bi ara de ti ga we pe ka man da ba be so da ki ya mora ko na tobra gen gen castero agblaka we attack mo bra ke ga ika ne faisala idris nono mo parapara ni ta par ko bu kite na ko kapeda wa ni na ko nyoro wa besem sina sakwa bu pem kitani ba wena mo bra ge na ko gura ma me esa besem tingiro ko romial da wada yi wim sina sakwa bi o gosa gitiro ton te winti o sina win kitaro ton te bindi ma badana ba gosa sina sakwa bi ba ko kalon so ma ko sina sakwa bi inde giso atene a imai sakwa giso a tarata son teni ba kita nu na turu me be sina sapo be yem sa so wa na ko be no sia sina sapo we u be sen dakar kwin dun gari mona na mo me sina sapo ko ba so ba so ko me jibril mama sisi wi wi u sa be sen borgum perife ye we patin so wa u te go se me sina sapo wi dakar kwin dun gari mona mo be sen bene te so ya wi ka ala san sedu giso a tarata son tini bakita nwena koto nugia bakita nwena iga san sonko yetin gogo bu bukuru bere ba bengwe ni banwa una no gego kakura bekuru ngwiso awa ba ye kwame samba ye gengim dederu mi suma dodo kaye we sinasa kwa guru ukwa mewe kwa sina dederu mi utuwa ye kuro ni u sinasa kwa kwa u unu sonwa vima jibrila mama sise ye winti igal suamon u son si makankam wimu mbora nge mia alikawari ye babokwa mene une ka gusun dan wi ko sun burkwa gingin yakira de sinasa ko wi o te wi kitaru mo mo mene e wa dodoka no mo yu sun di anane we ne beno sia na ibetia so atia so wa na ko nyora pam be no sia ma iga san be sem sinasa ko ye te ta be sem bebe ba de sobu kama de man biragia ya iba kurun gari wuna na mo sina sapo yete biragia ma wiwi udason sina sapo yete so iwe ba so kome ale mato sadia ye sina sapo yunu hirwa u mene u raka sombu mo me ten gini mini ba sina sapo yete bate kwa o wawa bate guru guru kwa o wawa we uko ten sombu ko sin yete me sa u sina okpa no baton po gbasa no bako kitanu wena wa kitani wena so wa baye nguru kwa gi so yeni yasin la tonji wi atin sina kita temi rika almatu sadia ba kitate wena we almatu sadia ngire so uson si ma sente yi ro group patrice talon suma dodoka yeba una kwa sina sapo yete mbiragia wi kate kwara se uka gison ton gire mi ndi ba wi kitate we senka ten ki son ton girai men saka o son a eko sina dodo kami yekuro wa o sina sapo po o wite bandu so mi ni mi unu yekuro dari a dodo ka unu son o pa mama mwane to yini nanu nubu beri a mi minna yatini adanduki yu pa wan son buruko pa kira de mewi uda kwa sa maye unanoge yika sa sina sapo yetin gro gro bu dodo ka bipa wan a mi sa zoka leta de kabine ba bekuro pa mpiere mi a wiwi uma sa sina sapo ko woni
1: ewinti ye ugariswa mwune mwune nane te nyiro wada yin uwi kuwa minimi mwune nane kama agosu nondam uwi gono duke uwi sombruko ya kira de isinasa kwa wini sombrute ukuwa minimi mwune ewinti mbira aga mesaka uko danduke unanoge kaka uwi swada mwune wiko kwa ya mambe sambine ti yari ya donatini tukungia domi mewi ka sombrute suwa sina mwune mwune kukari dodo kai wiko kwa minga thamba sandima yi mbira aga une wiko danduke wale ye kaye yari wan winsi na sakwa ye temi une wiko sombrukuwa wo sere mesente nyero nti ka wuntombu beta plumbwara ya waye nyemi ya genkim ikwa numero dodoka ye wima di so ae so nene mwene mgura tukirike mbe nosia na inti betia sinasa kwa yeni miabari ni wena dodoka mi domi sinasa kwa yeni nu WM gama san zildas a gon kan winti mani wi u san besem sina sa kwa yete ta besem so ge ban bira gya ta ma bin gari huna na moda kar kin te san kai mo wusu on bire ten gira e kru winti bira gya mani bin ti bakita nwe na me me pe yenti mo no ga kaya tu kere ke me me na yiti betia de wura ma besem paraku maroge so na kongura ma mini besem ki bibu be mi ge na kon gina wura me inye besen ki bibi ben garasa dodo kai basoru mo budda mi ndi ka sa piko boko garasa ye bon ayen pare no baso albarkan koresia mi a besen ki bakura me bada ba yem de tisi ban de ma ma ban ngari bi ka dodo ka bana to iwe bibi boko garasa bpc back boko ida me na pare ni mo de dir maso wa iwa ma de te wingere so ma de tisi wi na ima isako mi ro bi sibu wingere so mo na gema une won ba gelin ye bara ko bibi bandana bansumbruko bandidi ni girali ke bibi bagara sa do mi be barari konno wiki be ka be metri be baraka be son sinu do do ka bambe yawasia mo me be ka be barari wane mi be ka be barari noni ne komi me bako ka son site danduke genpa mi bara duari duari bobu yaya une yen so aso wa batin una no ge danduke be ka ke bibi ne ga san bi mo bu ni wi be kana mo bu bibi somio bu ka bin so mai ko mo ye yan san so mai ya seni ye bara be so si ke di don won gira me ye so bara po ma gura me de mi ye ti a so ba ko be gari bike bike in wa no mo do do kai dre ti si wu sun dia na ne we dem be no se 90 be ti a na se wa sa mi gendi da bar ko ti na kon ka be so se amiru bi sibu na ko wura ma wa so asanu asoro ye ya kwa di so brutene mia so asanu asoro ne kura mi asbai ni so asanu asoro ya kuro me saso besem so abaka ya so barakundi yanka dono kotonu jami me mia so asanu asoro ya ne kura me di so brutene asbai ni ya keke me sako mero bisibu keke ninura tombo suwe dabe dabiru saso ka bisu ba me keke ni tia iye ya na ya ya fukura me ye fukura bi mama ke abahore kpokun ye mandia yewe amoko siru bankwa so fe doa awu ngana wa o sina amana siwi budi mini baldi mo ke kay ya fukura ole ye fukura bi anwara to ndabiru ba mera ko ri gingim gabo mere bane ya man pamari toto barabara pende be soa be ba mera ye kwami babi gura ende banka dunu wa me dogotro di ni no atruko de goto de bakate tawa an kotonu gaddo me me baka gabdami mo ma ka gabdo na goto de bakaro ch de gya mia baka baro big pro be ba meran ko mba be ka dada doduka bandika wa mum bannan kwa sabu keke ya ka fukura bannan kwa sabu asore ya kpe ka kparo ne de mene wala ma wido bisa kwa bane gokun hunde bi ko bae ni saka be da bar no sa mini mena sa gusun sera gusun ku de go hunde bia ya ka bosu nera pa bembosi sun ka ne inwa da bar kote mi na ko ma tenti nkire de me na sewa sa migendi dabar kote na konka be swesia na kom wura mawa besem gingiri numbira gya gingiri ye gusuno kason tuwa siya yini andunia gonu ne sako gura tabiri and dunia gonu ne ni ngrutabitin sa so wa egasa besen idi gingre ne mbiragia mesaka bani son wa mam mam mam yin son bi so aso wa sane sususu si bi basa ba yin gari wona mo bi basa ba yin gru gru bu yin so aso wa si anya saka ten gru to bitim wa lawa ta susu bebe basa yin bu kro be sa 3 euro gru gru be de man ben 3 euro gru gru ba so ko me asuma sedu win gire so ye idi gingre soka kade mia ora gratavi le mon wakaya biro win gere so bone gema one besem pakun iti gingire ni nu awa mi ge bi bara gratavi gratavi tobi mi ne wokura no bukayiru ne giso ke bakpo ma wasiru so si mi tombun dabite edra baka tia bakuma ka wasiru so si ne idi gingire ni ba ru wo do ko gratavi dakar pindu wallo gam fitna ga ya ko kadu sona baka una no de me ba mbosero bayi dan duki ne gema ne grutabi tembira ge baka me grai ni yana ye ku ko me ya in grutabi nyina mo me nwe ne bu idi gingire ni sume sume ba ni kroson wa ne ga ma sa da kar pindu tembira ge ni ne kware ndodo ka ye nwe ne bu ko ne ye kpro ba ko me be ka police be bu ko ban da kar pindu ngari mo ne be kpro sanu sanu ba no ba ne ne wan ka sun ku adede ye wala no mo ndodo ka ye ba osundi ya ne ma wene so ba ko no sia ba ro nye ma win gele so so si ma kanka ma ka de mi gya gruta bi ru ba ko te ko me ko ba wakuru ya ba ko to bi bule kane ko ba wakuru ka bonu pro ba gruta bi ru pa we be ba so ru mu buda be sakar ko nyino ne pa ba ore de ru do wi mu no dan duke de mi nya sakar ka no ku seru gye kurantia ne ye ngolo wi kana ba ore pro o to ba ka te di nu ku du so pa dakar yan pa toto in wa

wọn yà san asira ama banka no nwe ne sai ne ama nwe ne ati ne no sina ama nwe ne asoro ko sina ma de ke ka e masuru ne ka yara nwe ne wa ati ne nwe ne wa apale no ko nwe ne wa nwe wasin san sui ba kuro abe dere sere ba idi da ban kuma ari koni hune ye ya num buram bo ye me wone ganu de me ya san na ya damo to nwe ne asira ama ba wori we ne ne wa po ka so ko une kombere kataba wene suye kuro diri wa yanka sun wene no mo dodo kayo sun dia to kiri kenene ma wene mbe inti no sia yemi nanka da barbe urugo muni na kum wura ma wa besem kure ye basoko me block or republique gibu den wala be ba no mo ridi be no mo ridi bu so aire wala ba no mo tedi igasa tete satuba biru ye makoto no gya sa no ma hunu kwa ma igasa dirge ba ngwasiru be bokubo wo be para ye ngari baraka ina ma ye ngari suru we o won suru suru we suru itase win son crane ya baraka yin gari na wame yin gari na ruso mabason si makankamba gata bebe basan derge ben gwasirun so aso block republicain gibe me yin gari aka dan si mami koto no kiye iso wa bane ah mena ko ba iso sa so mini ya 3 mini imaisa ko meru bisibu amelo bisibu to na urama inwa to ya mi gaso sa mi anda kwa e barabara ni bin biragya ngire so ma ba son si makanka mi gasa be kurenu tombo babe gafra kana mo babaru kun da kai kuna samu bane gasa wo birin gurugru bin gwasiru biragya ne bane yan san ya bitani baka ga mo domi me seria ya yi wo biri so mi pa kure yana ya ya tombo boya kure yes yes seria mo ya bim gruguru bu ya ya bim wo birin bukuru bi ya o ye mena za nan sa de me seria sem bine tin teten seria ge ye me yi za ba ma me yi ni un ye won lo bu ku ka som bu ko adama ye so run ko bu so bi ba kun gan gan mo bu gele ba bi gibu kana mo ba wori tema no bi ba sa mo bi ba so mo bu ye ngari ko bi e san bi ba san sina gibu minin de ka sa pi ko sina gibu ba ko gere kure ni no goniru yara wo biri so saka so ni baban kanye me ba ko ka bin wo biran bukuru bu ka bi gwasi gwasi wona bi bat sinde bu temano bu ko ma wore bu temano go ko senda ka yin gari e wa no mo dodo ka ye usun dia no we ne ma be no sia ya mi ya kire de me ko ba baman ka en ba ko faisali de su ne na be no sia bira gege ni itaki ika nenno no ni castiro a blaka sanu konami asana baba bira geni saka turibu ya saka te to bawo ko durawo